0: wudie nsa de wuye wadie no ono so beye nsa pepe pe ma hwe se se wudie wo sa ubitimi agina animu ana
1: sa no montui e ha warefo ebre me na hwe ha wabisi aboa omo wo sa kwan so manko enye no se bia yie bia ba bibia ba na be ma na che se wudie me manko anase enko anase wi bibi no ba no hwesi no manko enye manko enye na okọ be ma nka ho asimia sa situation I had to say
0: se samre no abeye pila baako ene oba no ochese no ago se ohunu se oye ade na se odikan ompesa ade no na se wusha se se wo de nye ne pena ompe no hunu hiyan esese meko obi e ko weye madamfo weye madwumani weye sei enti batwa che osesan menko se utwi fa so ahun se what that you respect e free mu
1: oyibu e free
0: mu oyibu e free mu
1: aba na se anya nhye e na be ma no nso so wo hye oba yi
0: se aware 90% e ye nhye be ma hye oba
1: e du be bia sa
0: na the moment aware no oba oba ma no mumiedu no fa ho die ni ntse face ni bi ade bi abe ye nhye enhye wa aware mu
1: sa
0: enhye ewum ope entimi nya adwuma bi o ware a ope enya adwuma bi sɛde sɛ bibi si na wo bɛma na ebebisa no saa na wo bɛma na bibisi na oba na ebebisa no ɛnneɛma bi wo a abɛyɛ nhyɛ ɛno tin in islam mu no sɛ oba pie firi ne kunu fie ɛtra ɔmo fie ne borɔ no no hye ne so ɛmɛrɛ kwa ne kunu nim nie ntia wo krɔ so sa ehye ne ekɔ ehye fufuru mu a ɔsɛ ye nomye ma no kɔpem so bɛsan ba
1: wow
0: ɛnu ti wunti me mfa wo pɛsɛ me kunu ni hɔ bibi asi ne wa sɔre me kɔ ana wa kra wo kunu me pɛsɛ me kɔ na wa ka kyɔ sɛ daabi san wo sɛ mempene me kɔ that time no tumi e be ye adwuma no ɛti ne sɛ wo tumi a me kasa na wo ntie ne wo bɛya ɛne ehunu sɛ ehun sunsun so ba wo na wo bɛso awade etin se wo shaase se wo du tumi be ye adwuma wo ho a hun se ahemfo mi no akunya so tena be din be ma no so be kire ne ye wo no so tumi etin se wo tumi ese wo de be ko aba ene se wo tumi ese wo de be hwe wo so hun aha enu ntinu hwe ni
1: ye ene e balance an so aya mo mpe bibi mpata ye kakra se bia wo hye me na me tre wase se wo bia ma ntimi anko na mate wase a ma ma muta ma ne ye tra do mo mpe bibi mpata ye kakra
0: ne na me ma ente ase
1: amen
0: san se din biem ne ensan enye nka be ma din ne wonye me ma 90% be bisa se din na aka o mo ye bi
1: so bi o kan ya no an no we say on on ke se kona wa nkono bi e be how baby e bi a nipa be ka se wo kura de wo no wo yi hu onio ma bi mu wo be me wa ma o ba ya nko sa ho kakra na o be kun no ba na ba kokun no wo nwene ho ye de na o be ya betimi dia so sa problem
0: alhamdulillah I don't tin aware ye teamwork ago fm an san se even enema bi bra no ɛnu ti na ɔsɛ yɛ akasa nkɔmmɔ ɛwɔ awade mu ne taa yɛ because obi wɔ hɔ a sɛ wo ne ni nkɔmmɔ ebi a nea nti a wɔka asesan no wankyerɛ wo de reason nti a but ebi a ɔwɔ reason bi nti wonim biribi ɛnu ti ne sɛ nka nkɔmmɔ wɔ mu a obɛtumi akyerɛ sɛ nyɛ sɛ kwan a wokɔ hɔ no ɛna mɛmpɛ anaase sei but adeɛ sei nti ɛna mɛsɛ mɛnkɔ but wobɛyɛ ndɛn ɛnu ti ne akrokro ene kasade eye ewa wari se eno ho a ade bi ebesi omu nti ase ye obenya nti ase ansa but the moment na eye tumisem untimi chem su wo ware me un to me se wudu tumi be ya sa mre na akoma no so na be ye din so betu menya nti ase wade ye
1: na oba nso ko bisa be men ze na umirade enti na mpese me ma me untu me kirem se di enti me na me sinko sa ni ma
0: no nso na wo be man so hweyi enye oba ne nkwa ne ehweyi but wo be man so ya hweyi Asanse wonso kasa anase sɛde etie bia no oba no wo ye nipa te sɛde wo ye nipa no ne ewo mu bia ebe ha wo no wo nso mu abetime ha no ene tino sɛ wo ye ade a wo ni ntiase a challenge nso bebam etino so far as a onye challenger no men fa challenge nso nto no so ene tino nso wo ho kwan so wo be ma no enye tumisɛm kwan na wo sɛ ye adwuma nso wo ho turo bia wo sɛ wo nso ma bibi eyen chiremu entine meka se senkomodidie wum se ekoyete se adamfo a bibia ni ho a ete but sans and sans bu hunsa niema no niema bi shaase firi mfitiase ye senkomo animu firi mfitiase a ebeye din se mfinifini nkomo bebam entine obi ho a wakasa aso odi ahi ene yakasa because why you name be a ene shin da enti e din so benya ntobo asempu a kire obibi mu ago fm enti me che se etse pillars e wo frase e wo se mumiedu ni nyinaa no mo garde se mo pese flo no si ho cha mumiedu ni nyane e to chema wo pillar bia ho no e wo se mo ya hweyi se mo anya hweyi a pillars no be sha ase se eko mfinifini pillars ni abi bubu na e ka anu anu na mfaso bia ni because mfinifini bebu agum enuntinu ade bia ka ware homa ni wie pa yo bia no e wo se obia ma nani ko ho se be ma no ne eya firimu a oba no di kan e find out hey pillar we and se se bu ntie be ye nden e wo se si si pillar di ye e ye wo mfum so a no wadi atu no aye ne sa pillar no asan agina ho yie eye be man ne hu se no pillar wi asemo e ba ho de ne de sa pillar wi e ko no sa no eye me ne me ya na se ye wo na wo ye ye hwe yie hey ye ma sa pillar no ensan agina yie because pillar wi bu a asembesi se eye team worker eno ano no but obi a hu no floor no se me de se mfa me ho se be bu a embu a pillar bi a sha ase se e ko ano mo to no mo hwe te be duro bi a Iron Ross ni nyina anwana firi ho ama Iron Ross na akon akon ano sen na wokoye na mna yeye pila no ebeko
1: e wose e team work
0: e team work
1: na ekoye se Ronaldo ni Portugal ya be asem
0: abe hu edutinu yenye ahweye ago nyankopon moment ase
1: amen
0: nyankopon moment ase e wose amande ya ntimi anwura ya edutinu ye nua no asem bisa obisa aye no eno ene ye kire no Ntino nyankopɔ ma yinyina asetena pa.
1: Amen.
0: Na ɔma yinyina aware mu abotre. Because aware enye nkwala nkwala adwuma. Ntino sa fei na wo ba ba ware anas wo ware dada. Tine ma bi ase. Ne hunu ne ma bi yie. Enye sa tembia no obe wo haw. Ntino yebe ma okwan. Sɛ empenifo wo mu a mo ware akye. Sometimes nema bi ohwa nema amode ne timi from mudi free stage 1 to stage 6 no momaye mfanye adisua momfa ho afutuo emra
1: okay
0: se de be ya ye nua no so no ni obisaaye no ne sa eha wo no obetimi anya eno aduru
1: nyenye ni ye maye nyamenye ni ye maye papa papa 0544 945 0544 445 nsubetimi afre we aka 0576223324 0576223324 number si mi ni na betimi afre madam ni we nkasa mama
0: assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh
0: odi ni babia o kasafri
2: yeku moro ni kiasi
0: alhamdulillah etio
2: ala nyami kiramu
0: amen
2: on shira dj tutu nso
1: amen
2: debia mi kase di awu malik india e so fa na aware ndie se anwa ni nyina na waka na se mu ware ne se ni fapim ni kase ye nyina abotire ne wum
0: na
2: afan ni nyina se ba ko anya abotire a ana ya ne pile se ni itimi giga no na titiri no se ye mbe ma no wona ese wunya abotire ne kasiye pa nti wadene ni fatu minyina ya abuchire abuchire nso ubiere ni hawu ni abuchire ne se die yedibe ye jumana wani asa ubiere nyankopo mbo ubiere ni pedese ni die nyankopo mana abuchire ne imu yedibe ye jumana wani ni asa nti nyankopo mbo ya abuchire mana nyamu wenshiramu
3: amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin 0576223324 0576223324
0: Salamu alaikum.
4: Hello.
0: Hello, salamu alaikum.
4: Wa alaikum salam.
0: Odini babi o kasafri.
4: Ba sho midini de metum bu me kasafri jiji chesusu.
0: Alhamdulillah.
4: Akoma bu kan. Mini mi kunu da me koma yim yunpa.
0: Naam.
4: Asamu na mo kan. Mini mi kunu na da ketesu.
0: Inshallah.
4: Pepepepepepe asemu ti ya wale mu. Na mo kan ya asemu. Na mibie ye no, na mo ushasi ye.
0: Naam.
4: Asase no dona na wo hono mu no. Akisi.
0: Naam.
4: Asama mo kan de mo kama mini mini mi kunu pa. Ta. It me wi amaje o number.
0: Mashallah.
4: Enta wanta wana mo kan. Awale mu do. Enti ase ye no.
0: Naam.
4: Mini mi kunu da kete so amene ne oda uti ye.
0: Naam.
4: Mm. Mini mse nyanko pon ebe nam so aman sesan ya bom e fa e bi firi mi e firi wono nso
0: naam
4: ita samu de mo kama meneni mi enupa
0: mashallah
4: ita sasia no asasia na na mo kano anko wie pe yo sa
0: naam
4: ita me ka e bi firi mi e bi firi wono
0: mashallah
3: okay
0: alhamdulillah
3: Emi de pa se o se ebi firi wono se no ka se teamwork no se onyo emi de so se ebi firi wono
0: na
3: bi su firi nura ma'am emi de na me minim ese me hwe mu ye pa
0: ni
3: dini de wa ha on ka me ebo
0: ndi ya sala alhamdulillah
3: anyway ka sama me
0: assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam
0: kafaji
2: ma'am
0: alhamdulillah it you
2: na ko kena utufu nyango pona se Nivyasa pana na bamba Enifi edwadi adi mbinu ubi ino Kwa metuwa nkawa kasa fidi nisua Na makuma tomi ya Ubiji mbisus Tuladi islamu na wanyamu kasi ya hiyo Isi tubri ni awo brimu Nga sabri mwabu gumu asan Egu mpaso Na isi sase nyamema enkwa jemu Yanyi ntino Na mwetutuma na mwong Eba fidi mwo Na mwabu tuya fo Dabi ya mala mwe sema wakani Meda midahudi ni miti na medibia tumitrim na medibia tumikutujem na mediabo mebla awasasi so ya minshira o na wenye okesie ni washiri bia no elwade nshe wanemu na oma huu mamu wadeni tenye mikansu din na otanfu bia la obeso ya kwesha oni jitu mfudwe elwade nshima otanfu wano kwane ni kwe mitiwe mini yako ambu achewe tujukwem eme eda mama zengo nye wanene mpeni fulu na
0: Alhamdulillah.
3: Anyway, suka salam.
0: Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Malam ya kase. Naam.
2: Malam ya tema malam ali le katafiri arunjia.
0: Naam, yetiwo.
2: Ya. Yo. Ya da zepa ya minsira. Alam ni pese bi cha question bi. Ade bi aba aya se a kire ma jin kakra. Na sia di aba ni se ya kwa mushie ya. Na malam fo ne bi wo hono ma yisi. Fi sabilillahi ah yenzu aze ano de extreme age ka kranti yana wa chire mu amaye na nyisa de a tuse ni fiye
0: ta
2: e sa ne mana fina e ba fofura na se ne wo hodada
0: to alhamdulillah
3: okay
0: alhamdulillah
3: ba bua pa
0: masha Allah assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam
0: odini babi o kasafri
2: o so fu fu ni o
0: masha Allah masha Allah yitio
2: malam ndo wa Adrenia di sien bi na me otunfo na ko de ache wono emudu nya ku di pabia me so phone so ntini ni pabia wo de ato na so won sema wo ka no me kase ne sese wo ni pabia no
0: inshallah
2: a ti se di di truth wo ti wono ono so sa ni ti di di truth so that na wa re de bi a ni ma na ye hande de de mo Nante je ni ni abaye papa.
0: No. Amen. No.
2: Na de okay ya dia e da ho papa papa papa. Na de ya me bi bi tani ni ka chire me ti ama
0: Salamu alaikum.
5: Alaikum salam.
0: Odini babi okasafiri.
5: Alhamdulillah. Ni abotre esan se be mane ni yeti na wutu kwan no ka kire o sesan ya unim de enti ya o sesan e wose wunya abotre man e na de ba ko adi ma nya titiri e chopa ye de mama ba mi oba adi no wa hun sade no wa fun a wo be ka me pa cho ni ye ni ani enti mi fa sa mon so hye yeti ebi anto kwakula kasare nya kasabi nanso beti abonten amobia ti malam nyami shira wa no pe na kwa amobia ba
3: da se pa ma me dan kwa nyami sun shira pa ne de odi abeka ho sa e na za di sa yin nyina acho pa no am bize me ma ngwa na
0: ya se mu alhamdulillah na gupo onye ni yie mai wala ni wen kasa salamu alaikum salamu alaikum.
6: Hello.
0: Hello. Salamu alaikum.
6: Wa alaikum salam.
0: Dini babia okasafiri.
6: Mashallah,
0: it's you.
6: Ina masipana futu amdema walefana pari. Na niweka chini ni ya maa nuse. Mpanifaka ase awali ya nekwa na mwari. Na anyatafumi nususumtua akunyaso. Eta ya jise obaku eko from chamber. Ni anda na okase woni ni ku problem. Odo na odi shasen tempo na omo do omo beto nsate. Oba na won kai sa odo no a onu be man. E di shi ayen. Me ni mi ku na ware 35 years.
0: Alhamdulillah.
6: Odin kai asem.
3: Wow.
6: Ye ku yesre. Oba tu me ni ku ofi ada ka so bi ni ni nia. Awale ne kwa ware ntokwa wo. Na oba du o ha woni ni ku na nya ta so na ko bo na yon kwa mani. Uyon kwe shia wukunu nwa, wuka wana obe katen. Mibi ya tume. Fese no. Na mikunu ya madena makache kwa nti nsuni. Obe kwa kwa nti ombe banu wane mibe kwa diya mikaya niye sa unipane kaya. Nti yemi enu nyani ya tina asutu ya hufo sibafo. Iyo bibi ya kachireme. Isu miyo bibi ya kachireme. Isu tiho. Ya tiho, ye wubiu, ye nibiu, ye yasem. Ye mabe jidiu, ye mabe edin, ye yasem. Ye mansiri ni. Yanko siri ni eni etuwa. Iti me kache minu na wale fose. E titi ukwane maana. Yantu ya buwasi. Ukuna nyebia mawa enyama nebo. Ukuna nyebia mawa enyama nebo. Unyebi mawa enyama nebo.
3: Anuwa mutababa nyo.
6: Mikuna manisika u.
0: Mashallah.
6: E jina mekonu wekobere me wantona. Enyena. Enyena. Matibi abre. Medibili masamu abre. Me dipiri masa mo abre. Ubu akwa nuku amane. Oba edi waho me di awari sembi nansi. Bede mane mani ite gana. Oso amane hende gana onu e gana wa amano.
3: Wow.
6: Mala.
3: Watu
6: chobu. Awari wi. Mi kachira wu. Awari wi de yi.
3: Wow.
6: Enye ye. Enye ye so yin yin yin sa.
3: Wow.
6: Iti me sre mini anamo mano. Sese abrabo ni mu edin. Ni mu aye ja. Nsi yentu ya buwa asema mema no. Ni mema no sumontu mbuwa asema mwenye bi ya mwufan kwa bonti.
0: Inshallah.
6: Mwenye bi di kwa bonti. Nase wenye bi saada na ube fia. Obe buwa haushu wenimu.
3: Anumi ya semu no.
6: Wawushu wenimu da. Mekachi upre mana wawushu wenimu.
0: Inshallah.
6: Nti midamu asepa. Yeni ya nama walufo. Mwenye fasasi mi. Nti ya butu mfamu ya boso nukwa mware.
3: Wow.
6: Ndamase.
3: Ese da se fama mi. Wow.
0: Mashallah. Eh, ehor. Ese da.
3: Okay. Atiasye.
0: ɛno ne ma first
3: no sɛ wo akɔkɔ chaade kɛse wa abɔnten na wo ba obɛti twɔ mɔ nnu so unni bi wa ha wala me papa la
0: assalamu alaikum assalamu alaikum
7: alaikum salaam
0: odin ne ba bi o kɛse firi
7: from Kroku Sumo, Jeffrey Mami Kromo.
0: Mashallah, it's you.
7: Oh, what else have you known? This is Nemaz Ama Yehu Ni Ejinabreo. Oh, say, can you know? Hello.
0: Yeah, it's you. It's you.
7: Hello, what's your
0: name? It's you.
7: Can you know? Ekase why asana se bi da frache bi lu mi no ye be wo ba na bra no aye chiri se o tie mi
0: ye tie o pa
3: ye to nka pa
7: aha na se se fun fun ye e ba ye hello e xie mi wa xie mi wa abede ma e wade ne e kosi e kane anti kaneti tino sebe be di 52 years na go meira me ware no na ka me nimu nkura na me wa Abidjan ana me ba fie na me ma me se ye di oba bia abre mi na me se oba be te me ma nya awe se me ware ana ma me se awo se me ware be bia maduru no a se me ware o di oba abre mi
3: yee
7: ati obetwa o mame enu kasa na okano na watra o mame anu akọ ware fufura na
3: bia
7: so ti de meka
3: nokasempa
7: yeah anti se se ware no akoye kwanche e ware ye akoye kwanche ware ye no o tina ko ana egu
3: adawa ano krepa se de okana madam ya bleni ti adama fache bleni ko ti
0: na se inshallah
3: nasi ya ni ya ko faya de okwan chinti no am se no so ka hona ma
0: aye no kre
3: ti no
0: inshallah nyame ya aduma next week sa ahode ne nkwa wo a ye beba abeto aso ne ne ye wose ye hunu ne ye hwe ne ye am se den ke topic no e beba bebo bobo sa ansem no so ti nyame ya adum na so de dum ya next week beba abeto aso ye nua no question na obisa ye no emse bere ne ko tere obisa se ye ko musie ya ye tefi sabiri la ye gemwa onse first ne sabio nkura ase no asie ye no ye ngi sika nya hwe ho no ye nto wo ye spray ho okwa ye nya twa champon ne ba bia ne ko but ha de ye no ene agi se to spray ne asiesi ho aba bi wo se to wo ene ma bi wo ababa ye sika edo nti na bi wo ha ye kwa ne a cho se ye gije mwa ye de boa asie ne se be bi sisi asie ho ma na ye kama ete no samwa no mjeje ho ndi problem bia ndi ho no mo inshallah et nyame bo next week ye beba emre ko entimi nche ho bia me wol man yab no ma aka jamai bro
3: fa o number no tu jamai
0: 0246 485970 0246 485970 and another number of friends have come.
3: Yeah, that's papa Islamic hour ana oti enkano next week while I'm best about transnavi. I sense you are na yeni etmia abai husumaya. But abui etmi ayi papa and then subi enchekura bana maminka we infancho papa. Why you be a person who see them? Maybe a dano kura we see mana kudu lenten. Eya kengulem untumin tru aso sansi baby. I will talk cement no. Yanya kachos ne buwaye di mwoho mepacho ufuwa ni chile imata ufuli enterprise sa fi na wapesu usida anu kwa nwa adensi hu niyo menye nada imata ufuli enterprise ewoho obebuwa papa pa ma wonsu su watumi esi udama asumji ababa papa mepacho ni ni nkomo 0244-66-0223 ana 0556-77-8784 mwa musi da anyina mufa mwho mwomo imata ufuli enterprise na untumi Mwao papa papa.
8: Ebusia unumse Imata Ofori Enterprise share branches no appointment mha ewo be bia nemum head office ewo obomin kwu opposite Adom Park ope eda hunsie niam biara toa eno ani Imata Ofori Enterprise say blocks binding wires roofing sheets cement no ye umu ahodo sope gasem empire sol ananye ka hu biara for the chair Imata Ofori Enterprise asori dana ye besi no eye Imata school dana ye besi no eye Imata Abansro na ebesi no edan bia da opese osidie eho niema for ni chre Imata afei upe dodo atua Imata Ofori Enterprise ahoma wholesalers and retailers bomodi aso be frem penny for ewo 0207402865 and a 0556778784 0244660223 Imata Ofori Enterprise your reliable source for quality building materials. Call now and let's help you build

chemicals no and that wo wo mo system no and na wo mo bo spray e wo mfie miensa mfie nan wo bo no katahwene no waso ba na homete obu ana ne machine no wo bomb eduro timi hwie gu no ho ana na tade na for say cham atade no timi e wo eka no ho kwapem lo bebo spray na wio and o ma yese ya na sabi enei edi yade no bo okro ba obeba no de bia wo da pressure duro so ba de machine ba hwe na koma no entine na ejimoja ko amene emu ono na kemika na bobo moja no ewontini ti akoma no pompi moja na ekopem a na sadi moja no eba akoma no so tibo so akoma no ebo kimkim uye aduma kakra bi na wabre ebasa ma o develop bia from myocarditis e ma moja no kwan entime nko amene anu ti yebesre se obusuani ayale se wo maame wo papa yade bia ha no bia no kachira ne se enkwagye abepiemu ewo Ima Life Natural Hair Clinic ewo enkokko new station eti wudru enkokko a woso kwa enkokko new lorry station station hona bro sanka sie na wo station hona no enim hapa bosia bo canopy brew ewo abrosan na sie a canopy brew na se no emba ne ton apotoria ana asanka ewo ho wudru ani enton ayo a na se wo ya ayira ye ye adwuma fri adwuada abepem eye ne memenda o ma hoda na wabantem in case bia wo pay your number na woni atwetwe nkomo a number wo betimi afre no eye 0 5 4 9 0 5 2 3 9 7 0 5 4 9 0 5 2 3 9 7 na wafre na ya no atwetwe enkomo ana afre ya besre yenuanom a omoye enwusie ho aduma no yenum se enwusie nko akwanteni chemicals makomako besa 300 mu amototo fish ensa fish no oil bi ewo ho se ototo na oil no sogu egenum na de enwusie no ebebo efa woso a cancer hodo a enipa FM yade akase enipa FM no dodo na ehwa ne firi etimo amu ya chobo a moye pano mo amu ya enwo sankofo de nyina ya basramo yampen katahwene enkata ya hwino enti enei wo mo mani so yom wisibisi omo hunu de ye nanu so ye fita okoketa so wada ba ko a he obe wobre do ho a na wontimi enabiem de pia na ne tye ne ya obu okora okasa kasa no ema sankofo we nyina beba no kudi machine no ebe fa wonbo system no nanya bibia se se chemicals no ne nane ne sanyina de bia no na eye tititi ye besra se fa wani kiremu ewo Ima Life Natural Hair Clinic na ebre bia ne nipa nyakopo yi ne piesa de baya oba gene manfo afri eye wo haw mu ebre ni yo ebre na bepiem wo Ima Life Natural Hair Clinic so ma me na yale so busuani bi na yale ka kire no se onfa nanin kiremu ewo Ima Life asuye na yade na da no so no me se wo se si nyankopo tiasie enya de a ubewu na emmo mo betena se wo ka nyankopo amani yesam e dia kire aman ye besse ye nuanom adraba fo se se bi kan tutuo no carbon monoxide adraba fo ye hye wo rubber wo mo be ma se me ba fo mu na obu okwa ne kan tutuo no nipam kwa na se bi na wo prum mum ye nyina nka mom na se bi enya dura bu wo wiase ana ba je nipam kwa wo na keke dura bu wo wiase a kende enza wuntua na mwambe sa wahawa abra wuhu drugstore pharmacy ha brofu duro bibi duro ha wopie dini diya mwa dansi ya saa ni diya na ye papa but yadu papa enji na echi adenti ena sabi yadie bufa ya sui yadu papa enji na echi adenti ne duro meminda yaduye ni pati sadie yaduye ebro mese polisi nibia obaye obaye ni nasi nina peja peja ni nai kure mkwane pabwam ni yadi ni trasina yadi machine no fa eye ni system ni mu eni ya kwa huu kemika ya ya friend styling na saa styling no yenye free saa rubber no mune saa pack ni yadi pake eye enyane no sa wafa za waka benku na ububogu rubber na adia bechina ubedina sa waka nishia ni ye mwa awasa huyi benku ni free rubber ni mu edigu eye soniye mu na wadi soniye ni mwamu esi silver no so na wakata so sedi ya baya ntutuo na bofa son yenim no ebetimi aka ne se ade ama wo but nima na yenim ntino ya de rubber no ne benku nyina to nsuo nim na ya noa ewa abra obi musa sa na rubber no kura de ba ne de ye rubber no ye musa ana yaya na chemicals no akwa ye system nim etie obi bi ya fa sodium potassium pump

we busy for your movie bia kwa ba at the Bar Pensign Company Limited so at me kwa e wo Ghana ha wakofa edru nwanwa so e de abadwa so a edru no e ye nwanwa de akese edru ni din ne cement vital herbal mixture and capsule edru na ne mra na de agan no wud na mra ti agan a edru yi e na me be kanfo de ama Ghana ni bia na se bibi ni bia se obenya bie na won so anonom na etimi aboa no sa edru nwanwa so a ye ka ho asemi cement vital herbal mixture and ne capsules no e ye dru a ye dwuma won tini mu edru yi u ye obi a sabi o me masem e da from tinkeja bema ni ntimi man mu so kra bema ni ntimi mpeja no ho u ye bema sabi woni o ben siam na se sia no waje mu a won so edru yi ye kanfo de ama edru yi ye dru a e be boa ma won tini na etimi aso le jina so ebe mambo je die fusa ni wo bema ni mama bema na timi aso le jina so ye na wo timi abo adwuma ni ama o ma o piafo obi bia sabi oni atenka so yo ba so ye bema wo hia edru cement vital herbal mixture and capsules anem na ne di agan ni bi kona koto bi nom watenka ayira na te kokra kona koto bi ni bi na nom na bo hu sabi edru no esi ye adwuma sifa afen wo ye ne to nche sabi obi wo honuma fiti kom owo how park ese pa so yo ba na wo kom fitire na se wo menses na ma ebe yi a edu ebe bua wo eye cement vital herbal mixture kona ko te edu ni binom be ma wo fiti ko no bi bia e kama de ama wo afen so wo te yaw wo fiti ko mu a edu ebe bua wo eye cement vital herbal mixture and capsule afen so obi wo ma sabi wo akoja ne nan no na moje de akire your ba now to sa the bia who mojano tiniye pa se mojano ye gong bright red we know that's a bright red and na se do we bit ma bo ma mojano nyina to atwa e dia ma okra afen so obi so a sabi ne to ase twetwe no we ni kan se sciatica wo sciatica e dru e bit ma bo a ama yawo ne twetwe na wo ni nyina ti ate akokra no e ye agan cement vital herbal mixture and capsules edru no eye adwuma won tini mu na enuani nwo bi wa edru wo mu a eboa pa ah ye fe no nitric oxide se nitric oxide no unya eba oni pedua ma enti bi emu asi enti na kan tare eba bebiem eba be hu ntini mu ama ntini mu atima da wo mo dia atima dia pusa ne kusisi e na ye ya ye wo neurotransmitters a solifree adwen no ho e na eba ah eno na se obi te yawa na se ko pains bi mu a na sa neurotransmitter no etimi aba beboa ama pain na na se yaw no etimi akofom edrei ewo nyane nwo bi wo mu a etimi release neurotransmitter ye fe no endorphin na sa endorphin ne ba se usisi ene ya oja yaw na wo te no ewo usisi mu no edrei e ba be stop ni nyina yisu dopamine na be yi yaw ni nyina firi wo ko e de ama enti so sisi yo ya edu e woso onum e ya gan cement vital herbal mixture and capsules edu yi age award yenim de ye ka ho asem no 2022 best waste pain product of the year 2023 edu yi age award e fa sisi ya de ho 2024 ye sa hwe ni mu sa afie de anim nyina so ye be sa age award no wo ye bema na wo pese unyina so no gina so keme wabla obe mi medu no sima kakra bi achi a fere number no a egu screen na se no o fere number na ye be no be kasa kama ni a cho se do be sia no medu no na emi na etimi aboa ama bibia ye kama ma o afen so ba bi a be ne bi ato no ye di egu screen so no mo ti ni ye pa se u o kuma se ene ne patem wo o store u pese o tu bi ton a ba bi a e di kan e PFA pharmacy New Road Junction wona PFA pharmacy wo o store kese a obenye obon bi etu wo no akwa akoton afi colinac ewo ashtown oni dani herba omo nyina wa ashtown ko ho fredimens eso okay o ono so be ma obi ato afi so sambora ewo kadetia gate 3 ne opposite pe ebrei ewo edu a e ba beboa eyi sa wo hawo nyina afi wa akwa ma o enti pe bi akiri kwan to agan a e tese ejan no pe bi to na enko tote e ma o na so nya wa ho den pepepe e da ma